0: Sino ba ito sa view?
1: Kaya na, ayaw
0: ko na rakyan. Ito doon ko ang gabi. Awa din niya. Kinala mo, kami niyo. Wait, ha. Tama ito na. Ayaw ko na.